Rồi thắc ta ka buan var sin ti la ni a kan lo soi swal peka melongai da mula melody zo than sang sa kani a pu sang lian thanga phua kha ani ale melongai thla che te nom ta kin tu na hian akashwani ai zo la pathian fakna than hun kan mang me kani a kan la palina tur hi dan le khongai na ti la israel pchuawina sak ani a he la hi vikung te west side zo ami hianin upa bi rozon te chungkwa zo noi longle le upa age size zama te chungkwa lengpui ami te long thakatan aron thlanga heba ka hianin vikung te na ron thlan ba ka hian mamoya moite hianin maria lalnun pui aizol veng lai silbiak zoli mission veng thang zorem pui

0: nililiam ta ti la kan ngai tha a nancy zo than moi sak ani hole chati song chu tun chu mata na pathian fakna la than huna in la than moi tak tak te kan ngai thak thei chu lo ni vele ta a akashwani aizola tanga ti chho ani
1: hi akashwani aizolani kutna thokte tan

Ngay thak ta ka Josephine na lompuin do ai sam ti la ha sa kani a to na chuanin Alex tel chuan ki mazai kan ngai thavele anga ani hianin hlan veila ron ti vele danani.

0: Sorkar dum do ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Awares le zingki naupang ko chalaute andam le pathe nan le taksa chakna an lo nei thei nan doctor tipon cha anti berani naupangin ko chalo anei vele awares le duiri lamchi tamthei angbir pek ngal vattur ko chalo are ma awares pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atui ril hlauna dehydration akhen thei dehydration inei lok nan awares le zingki ei vatton nia

0: BMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tola he himna scheme te hi lo zom ve ta che ve himna voina natu ka tan chung ko himna
1: Ifa te bula mei zia li zuk zuan dam doi cha lau om sang tam tak a shing a shan in ei tir ngala ni. Sigret zia zuk hi an tu lo om em em mai, bau rok cia cha lau tak tak te, tu lo om em em gan tak satana cha lau tu nan na, asma nan na te, beng nan na te le, thi pui ngay ngay tur chuam nan na a keng te lani. Sigret zia zuk hi an nau pian cha lau le, nau sen thi na ale tin ati tam trin. Sigret zia li zuk hi an nang ma le ifa te nun nan tak ka e ral me ka ni, tu na mei zia zuk kasim ngalan ce.
2: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, we de ham chan na dana what say.
3: Mi puiten gas LPG kan lakin keji somni pakua tling ngei turani gas inren sem ko nga mi puiten thei top chwahi kan mo phorna ania chumetan chuan gas stove le gas pipe alik le lik lo chekte uchuak taka gas man lo te hi kan ti turani tin gas inren sem ko nga malak nan gas ai man thei induction stove te zo thuk engine oil mang te po mang tel chin turin kan ni
4: hei hi akashwani aizolani chanchin thar ilongai thlangu

Kan ngay thak tak ha, vanal thua mali a pol ten, pi pu chua thang hui ti an tu mani. Kan ngay thak le tur hi ka chan to ka kalung oi lo ti hla fak hlen ale a pol te ani a. Ti chuan o tlom ngai na hlu. Ti vanal thua mali a pol te tum kan ngay thak chhun zomang.

Faklenali apol te rimoy tumgan ngay thak tak ha tlom ngay na ti ani. Ole tuti zang sutun chum rimoy huna. Faklenali apol te le vanel thwama le apol te chunga rimoy gan ngay thak thay ani a. Akashvani Aizola chunga puan chua ani. Hei hi Akashvani Aizola ni. Dar som le atan vi ani a. Tuna chuan hindi lay lau ngay thang u.

H zo sang lian izai kan ngai thak tak harang ka chak mun ro pui ti la ani ti chuan kan ngai thak le tur hi ram chuan ram chan tur a zong ti la ani a lalbiak zavan aron se don ani tu nei lo ngai thang u.

kan ngay thak tak ha ram chan tu ra zong ti hla lal biak za va sakani tuna chuan ich zo sang lian i zai kan ngai thla ve le thunganga kan puang zel don ti hla ron sanga ti chuan kan bu phal kingin ti hla lal biak za va sak kan ngai thak chhun zom don ani

0: Mizoram Rural Bank chuan inchhuk ma khua ngai tua tak zet ani sarkar lai pui social security schemes tlom le rin tlak mang te hian inven him na nei ve ro le PMJJBY life insurance PMSBY accidental insurance chu mai ba ka APY mang hian u pathuna thatina pension lu tak tu recall thei bokang bank account inei chuan atok mai Mizoram Rural Bank branch inei ber tlo la he him na scheme te hi lo zom ve ta che ve nim na voina nak tu ka tan chung ko him na
1: mising chu a piece pawn sangania borua khip suak tur duarani ma se me then kha chuan bidi le mezil khu an hip chu atir thungani mezia zu thang ho hi atlang puin kum khata mei khu an hip lu za chu donila cancer nana thlen tu tar atam hle ni hei hi nan na khir khan tak pe thei tu che ni inale theni velo bansanro rami puitatan ministry of health and family welfare government of india bol seni
2: one nation card onrc hi na tho na emo azon da le zirna vanga mani khwa le venga omloten an ration card transfer zel ngai lawa anom lai lok na retailer ten hen atanga an ration bu fai an lak ve thein turata na duana ni ration bu fai le akai hnoi te gas le lpg buk diklo chungchaanga te le petrol le diesel chungchaanga te harsat na kan neya kan harsat na kan thlen du chuan toll free number 1967 le mobile number 7628829125 a te thlen thei reng ani
3: hei hi akashvani aizolani darsom pakhat le achan ve ania tuna chuan mangai na ti thupui manga luka group jama party telem chan kan ngai tha anga helem chan buat sai tu hi zakaria vl chan pui ani in an leader ichlalun moya republic veng thanga mi te anni tunai lo ngai thang u
4: Hegan drama ron chantur hi mangai na ti ani a mizo christian in mangai na thonthulung chhia thlak tak chanchin ani voin hi mpsc hnoi ldc hnalak tur exam ni ni a chhalai hnazong exam po an chhanem hle remate chhian ho po an tel ve a an zo chu akota an exam chungchang an soi hawa
5: e chan kha i zo to lo chang tha he
6: railway kazo deu che karin aina hara
5: a ke po english kha haralu to ka kachang thalo thei kop mai
6: ke po reasoning kha kachang thawak lo
5: khung e remahi ala zo lo mi kan hak don nge
6: e soron chua ka lo thiam mel he me rema hello ma
7: e kha in lo zo ve ve to lo ngay na na
6: hey gan lo sai me ka a har gan ti khop mai
5: a ke ju katin le pok ring lo me shiat tha kan nei ve box si la wa thei tu nang la ya phe chon in sai pui tu tha nei lo phe chon ti vak mai ni om to si lo wa
7: nia ni ve tho ma se patien ne na kan di la gan ta tu ri chu bo don lo an ti ve chang chang ila ahu na chon kan mu ve mai ang
6: ke po ka pe ve mai mai ni ka tin po ka ring chong lo han jiak ve vak mai la mi fa te hi an thiam thei lu tu ka ba ka sai pui tu an nei tha thei si tin don chuan mi fa te ni ngai ti ro mo ya
5: a ke po chan na soyang deu khan thil ti thei deu deu hin tam to a tin po ka in ring lo pathian ne na po ka dil boi pai to lo
7: khai khai ka tiang ngai to lo la bible la kan mu kha thil thalo ti tu te wangin nin ti lungai du su la fel lo ta ka ti te chu athek su ti kha tin in do piang dil ro in tan ti na om ze langa ti a te top chu kan ve ya pathian he na kan dil chuan in ing ti kai mo chuan kan la mu ve em em ang an be dong lo phat mai la
5: a kai do pe to lo thilai phatang rila tram
4: remati chungkwa anlo langa remahian na shang shang exam china ain zir boy ve chin le bian nu nge tak mai sangi ania anin mangain an lim dun chin le ni vo in hi ldc exam result chwa ni ani a chumi chung chang chu anu le patine nan soi hawa
7: boya mani kan enge ka exam ti kha
8: mpsc noya ldc ka exam ve kha
7: vo in result chuk tur hi ani e
8: o ni e king venge ila ka van ti em
9: mama pa boya hin zirna sa ve ang reng si a ling vengi se ka van ti tak em ka chong chai ni hi cha ni se ka van ti tak
7: pathian ku ta daila ala ling ve em emang
9: result hi van chwa khar to tak em thathum la ani to ka du ai chwa in dik mwang mangi
7: o vui na chuak don an ti kha i do thei lo thri nu tuk
9: ni e ka lo hak le lu tuk chi na ma ma po ka ti chi ai vek don a lom ka lo phur chin lu tuka
7: ani don reng sin a lo ting emo ting lo emo phi chung se lo tur i ti hua lang
9: ni e pa a ting pi ka vala kang che o
7: o vala ta che khong e chan chin bu hi lo thleng to em
9: do ka na om reng kha lo en la
7: e ta hi ni hi
9: Hey, oh, ting pui chu.
7: Kalo me, vang lai ni a hien anon chu lau mo result chu.
9: An chua chin ka.
7: Eh, hey, pek tum na hien.
9: A chuak mo, yes, lalpa. Mao ming lan tir ve shap te. En te, en vat vat te. Mama, in result a chuak an ya, lout lan ro.
7: Ka mo, a pile chung ta.
8: Nu, an tin moi ti.
9: Lau chu te, lau chu te. Chẳng chinh bu lâu thêng á, ta hẹn anh chua.
8: Tling về, lâu vui là ô.
7: Lê, lâu ngay thả ru lê. Hey, ta hi.
9: Chiar vật vật tế, mân mùa rô ba á, gà sẽ chạc tổ lúc tục.
7: Mizoram Public Service Commission in LDC ang nghe talak na result chu hẹt tiếng hi ani. Mi sang thung zang á in exam hi an bè á. Chung zi ngạ chuan, anh nuôi mi bà thung tế hi lạc an ni á. Thathar ni khata zom hal tur aniyang pakhat na zorem thanga sanof ro hlupuya mission veng aizol pahni na keral mal somi daughter of lalmun zola limen aizol pathum na dal rem sang sanof lalmal soma republic veng thang aizol
8: yes katling katling kavan lom tak em
7: avan lom om tak em o lalpa kan lom e
9: kathoveng hwai me itling ve don lo mo kati mana ka van lom tak em
7: mama chi bai fa pa sarkar na thok kanai don ta
8: kalome ka pa
9: chi bai le mama
8: kalome kanu
9: nu pui chato ke zonangai to ni
8: a kan lai to don ni anu
4: remate chung ko him lai ta kani sarkar na amu thara andil mal som na chu andong ta abial nu sangi chu akol nga la
8: Hello, Sang.
10: Oh, hello.
8: Kan ta dil kha result ta chu kha.
10: Ani mo, engai an.
8: Pathian le in mi trong try sakna zara katling ve hlo mai.
10: Tak tak kem, kalom pui lu tuk che. I du ang takin na cha tak i nei don ta.
8: Ni e. Thathar ni khata hian zom hmal turin min tia. Ka phur to khop mai.
10: Min theng hil mai ang a. Min theng hil mia su o.
8: Teu lo mai. Zanin chu alom nan chu kila thabil zanin ka sia thale ar si te lang chiang don lu tu
10: avan nuam don khoi lama nge kan kalang
8: amun chu kala thupriang ahu nai sha mayang dar saria ka ron so mang che i chung te lo ri la
10: ole ka chak to lu tu
8: ni phot o bye
10: ni phot le
4: tichuan remale sangi chu an leng chhua ka hunnuam tak mang turin an chuak dun ta a
8: ta hin thu ang ente moi le tuk aizo so
10: avan theng thu nuam em em
8: king van theng renga ar si zong zong te khi muem an moin pathian in min din dan le athil siam dan hi a ro puin ava han siam thiam tak em tro
10: Nia, vana RC anga moi ki ka ni chak. King RC zong zong kara chong moi le shang chuan te ki mu em. An ni ang khian om dul reng ila buai na le har sat na om lawin pathian in mangai na adwan hi kanuna nge takin om zel selatiro sian ngai lo ram nuam toka twal vungi le zol paliang in leng dun la hudin tiam chin nei lo se heng athil siam moi tak tak tinen hian leng dunila
7: ton mangrama ka len lain ti hian ka lo ngai to thina ka vanmal som nei ni ivan lutak em ka tan hian ka ngai to na zong zong ilu khata nang ching zo tur che hi ka shalo pathian hian in mangai na mihring te jinga da hian hun har sa le khir khan anuame mo aseome mo limle lungai na palsang don turin nang chau ani ka thanni nge takin min chella katan rin om rangang che o katan hian ni hlur tu kasin
10: kavan lom em nang tong tur hian heile chen hi kalo nga ka pathianin nang min mu tira mi chale fel pathian chi mi christian chung kwa ka din pui thei tur kalo dil china nang nge hi ani ka chung chai chana chu
7: kavan lom tak em sangi kamangai che
10: keipon kamangai che
7: van nuam tak em zanin chu ka hlim hle mai
10: keipon nuam ka ti ka hlim veng veng mai
7: atlai mai don kan ho phot mai don mi niang
10: nia apoi hle dem
7: ani mutuyo
10: mutuile fafim khuro o
7: lalpa

0: kachungah hian ivan thatak em rem min rot sak dana le kahun min ruai dana hian lom thu ka ril che sangi hian mangai na ka hriat to athlum ber min pe a kanin kara hian mangai na dik taka par chhokani hlimna na sa tak min pe a kanun min ruai ngila lalpa ni nge hi ni christian chung ko din pui tur ta na ka than chu
1: remahian chian hi tak mai ate lai changa tun thlenga kom ania a ming chu walpuya ani walpuya chu lo lenga
2: inome
0: ome walpuya ni rengin livare ve thien pa
2: chutia mi nang deu lom re sangi tona chang hiang an kom pha ve to me lo che chu ni hi
0: sual thiam e chutia min di kher te te ne nin thajel mo angin chan chin
2: cha ni mai kan hlim lai ta kan ni ve a hlim ta ka kan len tun ve lai ta kan ni nang ni
0: cha e ke ni po kan cha e thien pa ka du lu tu khi ka a lo chu ni ber mi te hian min chu pui nga min kal san de an ti te ka lau thi kan in mangai na hi zong a thu ka li thu ka tangin li thu le zola min lu pui a a thu e ma thế bây giờ rồi bây mình nuôi bò sang công ty đây cả lão trên
2: ô chua rèn rèn sụ anh ấy ăn mấy thứ trà hiền vang anh ạ
0: trên ba cái đôi cái phong mang ngày đặc em
2: mang ngày nãy anh xem à vét tổ chức này hi anh mẹ đồn xí anh kiếm hi phụ về vét anh này tổ mấy rồi chúng mình giờ cái anh gắn rồi thì xuân rồi mong à
0: bát thiên thú thú mình chuẩn nãy hiền cả lô mà eng kim min rel fe sak tu hian a huna ti taka kan lein deng chu le chu ni chu alo thleng me don ti ka hria ta wangin a ngak fan fan ani
2: pathena rin na inga the chu ka han lom tak em in kong tur zong zong a rel fel sak ve kang cheu nula le tlangwal in ngai zong mek le in ngai zong tur zong zong hinang ma ni ang ni ve vek thei se ka ti thi
0: ni e rinom na te thiam hlim na te lalpa chi na nen engkim hi ti la tha muang in nun te hi hlim bi khli a lia sin
2: ni e threm pa a di khop mai a he tlai don kan kal mai nge
0: alam ha lo kan ti ti tui don sa wa
2: ni lo ve kan ho zo nge a ni le le
1: ni thar alo in her chua ka hun hlim om le nuam tak ka ton reng thei lo angin ni do om lo tak chu alo in her chuak chan ta a
0: Hello.
3: Remani em o.
0: Oh, ni e.
3: Shuai kania sangi chan nu.
0: Oh, shuai, nge ni ta.
3: Rema, sangi tu a, ni kho shelo vin om, civil hospital kan pan pui mek.
0: Eh, tinge, avan zia lo ve, ka ron tlan chau nga lang.
3: Ole, i ron tlan hona min lo kol me do nia o.
0: Ole.
1: Rema chu amang ang hle mai, sangi chan shiat lawa an tlu mai chu makati hle mai a. Anu le apa le acham pa wal puya ashila
0: nu nu
4: inge ni ta mama ivamang an mel em em ve
0: nu sangi ni khoshalo ni thlu thu tan tia civil hospital an pan pui me ka ka vakal ve halang
4: o avan zia lo em vatla ngal vat ro adam chale mei tura nga yang
0: nu ka kalania
1: civil hospital a thlenga sangi chung khat le chenrual cha te an lo om khom cheu to a
3: Rema, hindi lang malukal ro.
0: Min, vatam ve.
3: Ansung ka chenral chati an niki.
0: Inge sang ito chan chin.
3: Alaw hart ete ka.
0: Nilaw, nilaw. Ani tay lo. Natlok na po na isi lo wa.
3: Ashi lo te minat na.
0: Ing nat na mo.
3: Oh, ilaw in shi lo wa nito. Sang hiyan borsom na niyaw niwa niya. Lung lam chat lo na te. Lung pumuang le bipi sang te an niya. Inyan kol da na vang bok siya, ngaya anay damaya ni ka, at zaw le tut tut chi na.
0: Tingye mintri lo le, avan po yi tak.
3: Imang an le lung ngay alawa ni ka, aveng thong berzi a.
0: Juan, ahad ate ki timi ka.
3: Oh, doktor di ka nang ron so ya.
0: Avan po yi tak eh.
3: Tu na ay siwa omega, ventilator an mantiran tiya, at niyam reaway, trong tripod.

thoi te nali zai ti hlak an ngai thak ta khala shat puya le apol te sakani ole chu ti zong chu tun chum pi puzai huna le shat puya le apol te mze e sub head quarters sung le le ngulya na sai lo le apol te zai kan ngai thak the ani le ta akashivani aizole changa puan chu ani

Irau puinan ti la thiam takaran satukha vanal sai lova ani tuna chuan irin omro puizia ti la kan ngai tha anga Stacy VL1 puin aron sadonani tunai law ngai thang u